Ami ko do ko si sai. Rebe o to si bi ni danu. Ni awro ko si eni. Nyame do na na bai.